0: Inna yawmal fasli. Kelewat.
1: Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fata.